kosmetik ko rin. At ang laga ka rin. Yan lang yung inner beauty. Kaya biasa ka cuman taplaga rupa, tapi juga taplaga hati. Munancit uraga.